0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإلهك والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا صلى عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقد له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: ومم عبارة أو وحين لا ولا أو فروين لا han kawdin habdi walis nekum jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla fi harakati ay yengatum wa sakanati ay dalam wa haqaidihi ak ay paspasam wa aqwalihi ak ay waxam wa af'alihi ak ay jefam wa ahwalihi ak ay biram kulliha mbole sen zahiran ci biti wa batinan ak ci bir neena li nga xamni mom la señ bi won wo donga ya bëgg leen ci ay yobbu moy deug deug yi selal nga xamne jambi day mujju leppum di yalla nga xamne ay yëngatoom ay dalam ay paspasam ay waxam ay jëfëm ay mbiram lepp rek day wëlbeutiku bi rek biti lepp di yalla dara du ci genn yalla ci genn wet ci nako yalla bëgg itam lay mel lool nak moy ag ci yalla ndax yalla dëkk bo xamne ngay dem ba dugg ci ne aksina ci dëkk bi kon gaay xam yalla seen xam nga lam leen jariñ moy rek selal gu melni selal gu mel non nak neena tarbiya gi nga xamne mom leen señ bi di wo jeme ci mokay maye kon lola moy tontu li motax wala yahsulu te du am hazali ghaliban ci la gëna bari bi mu jarradit tadrisi ci luñu rafleeli ak jangale lolou moy prime mi deug deug waye jangalem kess rek lañ djublu so degge luñu rafleel nangam moy lolay kess rek id ngir al mudarris aji jangale ja dalun aji tektale la mufhimun kuy aji xamle faqa dong man nit mufahimun su ko defé nak fal munazalatu bere ba wala jankonte ga bax da talik ci gannaaw lolé halal mutahallimi warna aji xamlu ja qad yarshudu amana mu jub wa qad la yarshudu amana mu baña jub walam yakun waye nekut min wazifatil mudarrisi di bok ci wartefu aji jangale ja muka padatuho ak jankontem te kat wa shuyukh tarbiyati serigne tarbiyey ñom min wazifatihim bokku ni seen wartef muka badatul muridina jankonte ak talube yu hatimona danañ waral alayhim ci ñom wazaifahum seeni wartef min ta'allumin ci xamlu wa ta'limin ak xamle wa adhkarin ak ay tuddu yalla wa ihdamin ak ak legelo wa ihda'in ak ak joxe adiya ba'da ta sisi amrihim ci gannaaw fondu seen bir manam gannaaw sos seen bir ala mahabbati ci ciofel sadiqatin ku eji deggu wala yufariqunhum te duñu taggo ak ñom hatta yubashiruhum mbateñu gisal leen moy wan leen bi xoyo bi am fusiyim ci sikki seen bop ci mara nga lan ci ayu bi seeni bakkan wayu'miluhum tanu leen di jeflo fi tatahuri ci labga min ha ci sikki yoyé li yumkina ngir na jappandi al wusul agga bi isalihim ci seenu agale bi idnillahi ci digalul yalla moy ci namelu yalla taxala kawena wa hawnihi ak ndimbalam la neena boko setlo ki nga xamni mo lay jangal mom dalay won rek aw yoon ne la yoon waangi ni waye nak gor gorlu ba aw ca yow lolou ya ko wara def waye mom du dogu ci ne la yoon waangi ni faaw nga aw ci dalako won rek tetal ko genn ci lolou moy misalum ki jangale serigne bi xam yalla ta yar nak mom neena dalay won yoon ba nopi and yow aw ca ba nga ag fa nga jëm nga xamni pak bu la na la fel rek mu dal la koy topalel nga xamne dana set nga xamne yow mo lay tax mané ak sa borom mu jëmele la ci lola amna ño xamne jang ak jangale moy seenu tarbiya amna ño xamne bari tudd yalla moy seenu tarbiya amna ño xamne liggey lolen ba sax yalwa lolen ci la mba joxe lolen seen alal yoy yep rek serigne bi ci bop moy xam mom lay fajj koko ak la koy tax mané ak borom mu dal koy awale ci lola waye lu ci seen bir deug deug nak moy rek tiofel gu wir te yalla tax sop serigne bi la yalla bol te yalla tax dal mom moy fondation bi nga xamne bu xese taxaw rek lu jogati mu atan ko nga xamne kon serigne terbiye mom bala tagok talibi ba dana ko won sikki bakanam yakoy te manek boromam jeflo ko itam la nga xamne moy tax mu tagok sikki yoyé bag ci boromam lolépp nak ciobare yalla ndax yalla mo leen def ni buntu yermane nga xamne ko awé ci ñom rek am yermane yalla watax bu ne haza jappal li wa amru tarbiyati birum tarbiya nak amru mbir la tawilu zayli muy aji guddu mbicc la sabila del wenn yon lit taharrudi jëm ci garal la ho ñel ko xuna fi yalla birum tarbiya nak mom day lu yaato yaat lo xamne danaka nak duma ci jema xoss bu ba sori ci ndax xoss ci ba sori ci mom aw talifu lem lem lay laaj té man lolou taxuma jog di talif urujoon li ak delu la ina ma nga delu wat nak ci lama tollu won dila ko wax moy birum señ bi akuk tambalem terbiya dong yi gëna bam ci amé digal moy tuma lama umira top nga xamé ni digalef nako bi tarbiyatihim ci ñu terbiya bil himmati ci yité wa wafaquhu te ñu deppok mom hala zalika ci lolé sara doxna bihim ak ñom hala min hajir riyadati ci yoonu tagat bi tajwih ci xifal wal istikhdam ak ug legelo al kaseer gu aji bari wal hamli ak ug yan hala dhikri ci ak tuddu yalla al kaseer gu aji bari bil haylati ci la ilaha illa allah wal qasaid ak qasaid ya wa dawam at taharati ak sa kholab wal i'tisal ak baru hanin nas wal nit ni wa khususan rawantina ak an nisa jigen ya fafaqo te ñu kawé man nga né wax xosoosan dana ko jaglélu jaglél an nisa jigen ña fafaqo te ñu kawé xeyrahum kudul ñom bi hasa ci li idi ngir jaado tabé nañu bi am fusihim ci seeni bakan wa am walihim ak seeni alal fi sabili mardatillahi ci yoonu ngeeremal yalla ndax yalla mo né inna allah naka yalla ishtara jëndna minal mu'minina ci way gëm ñi am fusahum seeni bakan wa amwaluhum ak seen alal bi an lahum ci nak ñel na leen al jannata aljana bako yalla digale terbiya gogu nak baye jangalem kesse te terbiya nit ñi ci yegal seen yitte jeme ci yalla ñi ci and ak mom ci loolu nak da dal di wëlbeutiku mom serign bi awal leen ci yoon wa yoon terbiya wowe nak mom neena moy da leen daan xifal di leen leggelo leggey bu bari di leen sikarlo sikar su bari mo xam day batub la ilaha illallah mo xam day bari la jang khasaitam yi ba nopi lepp ñu ci bolé nak ak lab ak itam sori nit ñi rawante na sori jigen ñi nga xamne kon dal dañuy wét andakuk lab bari tuddu yalla bari liggéey tay neew ak lek lool dal mo nekkon seenu tarbiya lool nak ci la ñu rawé ñepp ñepp ndax boko dé sét kon dañoo bolé joxe seen bakkan ak seen alal ak seen lepp ci yoonu yalla te sun borom mo ne gilt ni day da am luma len jaay di jox mak ñeug lima leen jaay moy aljana ñeug giñ mayu jox nak moy seen bakkan ak seen alal lepp ñu def ko ci sama ngeerom fadama tasakh ash-shaykh serigne ba wal ashabu ak donga ya ala hadhihi sirati ci bile jaar jaar wala ci bile doxine al mustaqimati bi aji jup min awaili hami asashin li dalé ci njelbeni atum asas asas moy 1301 moy at ma top ci at mi fi mamor ant sa li joge xane nga won mamor nang ko waxe won ci wéru tam xarit ci atum sashin moy 1300 la fi bayiko at ma ci top nak kon ci le señ bi sanche mbacke bawol motax muna ila an bana jëm ci bamu sanche fi mbacke bawol ci mbacke bawol fi dalikal hamid ci momali at wan taqalate mu taxu han mbacke kadior bayiko mbacke kadior wa makasate mu sax nahwa sanataini lu tol ni ñaari at yati dana ko dikkel an nas nit ñi min kulli fajjin bayiko ci mepp mbedd bayna man digante ko xamne yurid dana nam at takhaluqa aju ci mom manam jeppulu ci mom jox ko bopam waman ak ko xamne yati dana dikke bil hadiyati ci adiya waman ak ko xamne yastarfidu dana sakku ab khontu manam dana sakku kuko dimbele na sakku ko may fasarati mujju at tariqu yon wa ila darihi jëm ci kërëm ga ka tariqi melna yon wa ila suqi jëm ci marché ba neena noné la señ bi nekk mok talibé sax ci ak djub rek djel wuñ gannaaw tambalé ci atum 1301 1301 momu nak neena ci la señ bi sanché mbacké bawal man dafa taxo mbak kadior fa bayam nekkon ñew nak légui mbacké bawal ci at momu lay muy 1301 amna fa yari at yo xamné nak neena fofu ci mbacké bawal nit ñu koy bayiko ci wet ku nekk amna ñu ñew bëgg jëbulu ci mom amna ñu ñew diko jox adiya amna ñu ñew dielwaan bëkku leen dimbulé xam da mujj dal fenn fu nekk aw yoon sox ko fa jëm ci kërëm melni ab marché nga xamné kenn ku nekk fa nga bayiko rek moy so yoon wut ci marché bi non la kër señ bi mujj mel kon birum señ bi danaka bares nako daté ci atum asas momulé mu wax amna fu waxé sax né min asashin limashashin taqabbala wa bishiratihi kafani subula atum asas momu nak boko de set ci walu atum tubab du sorente 1881 fashtaharat musiu fi hadhihi al-a'wam ci lay at al-arba'ati dient ishtiharan ak siu fa'iqan guy ajikawe yata ha jebu ko dana yewu min ci mom al khas aji jago manam moy nit ko rañi ko rek wala hamu ak aji matale moy nitu kesse wa shinuho te tollu way dundam manam moy atam izza ka balole yunahisu dana jegente ak 30 fanwer neena ci yenti at yoyé nak mu yari at yamu sax fofé ci mbacké bawal ak yari at ci top dirup ñent at yoy dal ci le señ bi xiwé lool lool ba nga xamni da naka ñepp maasé ci xam ko ak diko yé fekk bobu nak ay atam sori wul fan wéri at wa fi hadhihi al muddati ci bi le dir jaala la wandelu fil biladi ci rew ya al wolu fi yete ko jog wolof min salum bayiko salum manam tambalé salum ila walu barak ba ci walu barak wazarat musiyare kibaraha cheni kilifa al ahya way dundiya wal amwat ak way fatiya wastajasa tamu sakku lijas tamu lijaslu ashyaqa hasheni serign watalaqana tamu sawo al awrad yurdiya min ahaliha bayiko ci sen ñoñ sen waron neena dir bobu ci le señ bi door wër di wëndelu fu nek bu jëm fa nga xamne dem na salum la ca dalé bo walu barak fofep wër nako fum dem itam ku fa kilifa l'islam rek budé ku dundu mu dem siaré ko budé ku faatu itam mu dem siaré fañ ko denc serigne bu mu gis tam dula xép dana sakku ci yow wër da nga yor nga jox ko ko jox gu yes tamay ko ca ijaza yoy jamono sax serigne bi kon tuddé né yoy jamono da na néne dama melni ab dof ndax mo bobu néna damay lambutu rek ku ma gis ci yow am ci yow yaakar rek sakku ci yow la nga yor waye bobu yalla na ron lepp lepp rek tassa ci mom te kenn ku ne bo joge do ñak rek fo jaar lool mo waral yoy yep
2: wamin jumlatiman bokku na ci mbolom ñinga xamne zara siyaré na len
1: alu cheikh sidia ñoon cheikh sidia zara siarena dori hatahu rawdom ba anam bamelam ba fi tindojo ci tindoj wazarate musiyare a cheikh baba ibn abnihi kay domi domam bu gor fil maymoni ci maymon wa madahahum te mu tag len bo deluhum ci ñom ñep wala wa madahahuma wa madahahuma te mu tag len ñom ñaar moy cheikh sidia ak cheikh baba wa akhasate mu jappe minhu ci cheikh baba wa nazawate mu way as silsilata silsila ba al qadiriyata bi ko ju qadir min hindi cheikh yi tambule fa serigne ba baba te moy cheikh baba ilantihai ba ci ap yamukayam ne bok na ci ni señ bi joto nemiku bobu muy wërelu ngir yalla rek bok na ci ñam joto nemiku cheikh sidia mu mag ma nga xamne mo nekkal mauritanie di kilifa gu siwa siwu fekk na sax bobu mom genn aduna waye siare na fañ ko denc muy bamelam siare itam cheikh babu ma nga xamne mo fa nekk bobu te kilifa nga xamne mom seut la ci cheikh sidia babu mu mag ma nga xamne jëlaat na yoonu qadir jël gu yees ci cheikh baba momule ñu daan def rek kum gis yow rek jëlaat ci yow jël gu yees ñaan la lijaasa ndax rek gëna sakku barké fofu sax neena bam nekké fa cheikh baba fa la wéé li ñi wax as silsilatu al qadiriyya manam serigne qadir yi fa mu tambulé ba fa mu yam mom nak bobu da fekk mu nekk fa cheikh baba mu tambulé ko ci cheikh baba di wacc nak di wax seeni mam di wax seeni mam ba ci yamukaay ba as silsilatu al qadiriyatu bobu sax ba legi mol nañ ko ay mol mel na ne kuko soxla man ko am wali zalika ngir lolé sa'aluhu lajon nako ba'du kibari mashayikhil bayadini len ci kilifa yi serigni nari ganar yi ne ko man cheikhuko anakuy sa serigne xala mu ne ko rasulullah yant yalla moy sama serigne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mu ne ko ma baluk an luy sa bir nak tadhkuru da ngay tudd rek ala cheikh sidia ñon cheikh sidia wa tukhatibuhum te ngay waqante ak ñom bi shuyukh yati ci ak ciirign wa tam dahuhum te nga len tag qala mu ne ko kuntu nekkona hina izin ci waxtu wowe ka ama melna silmaha ana melni waji gumba yel tamisu ko day sakku al hidayata gindiga tegga ci yoon wa mem man ci ko xamne halima xamna ko waman ak ko xamne la ya lam du ko xam falamma zahara ba feñe nak li ñeel ma sahibu tariqi borom yoon wa imamul fariqi kay ilimani kurel ba al islami bi ko jum l'islam wajadabani te mu xecc ma moy te mu ñoddi ma ilahi jeme ci mom hinayatan mudi ak jaglel minallahi ku tukke ci yalla wo minu ak tukke ci mom itam saqata larot minni ci man amrul wasaiti mbirum digele ghayruhu ndare mom mahabaqa il muwasalati and desuk jokonte ga fillahi ci yalla wattahabubi ak sopante ga fihi ci yalla wattanafu'i ak jariñante ga fihi ci yalla neena ni mu def ak nari ganari rawanti ni seen serigne ci taxna genn kilifa ak naru gana don ko laaj nako waw yow kuy se serigne serigne bi ne ko ah yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de moy sama serigne mu ne ko waw lutax nak ngay tuddu cheikh sidia ak ay bayam ak imamam di len tag ak len melne ku len di fay serigne xam nga serigne bi mom yoonu khadir la fekkon ay wajurum ak ay mbokam nek ca ci lay japon yoron wir di ci yepp itam legui nak mu ne ko dama gis nak ngay waxante ak cheikh sidia ak ay bayam ak imam di len tag ka woy ay serigne lutax nga ne yoronte bi moy serigne nak mu ne ko man kat bobu dama don dooro jog di lambutu rek melni gumba gog nga xamne da bëgg ko tek ci yoon wa xammi wu ci sambak demba ko ci tek rek baxna bay lambu di lambutu nak bayonte bi ci bopam feñul ma bopam ñoddil ma bopam nak la furfete ak mom muy sama serigne bo xamne kenn doxul sama digënté ak mom kenn xaju fa itam téwul nak képp ko xamne amanté won na ma ak mom ci walu yalla bay wéyel amanté gogé di sopanté ak ñom di jariñante ñom ñom ñep ñep ñu amante won ci walu yalla te yalla do mu tax wa sadaqa deggal na mom serigne bi ci lolu mu wax tax fa amruhu biram maha ali cheikh chidia and ak ñun cheikh chidia akhirun ci ak mucc yedulu dana tektale ala sidqi maqalihi ci deggu waxam ja id ngir saaru mucc nañu la ho ñel ko kal abnaay nik ay doom wa saaratu mucc lahum ñel len kal abi melni bay yanfa'uhum dana len jariñ bi am walihi ci alalam ma lo xamne lam yanfa'hu musuko jariñ malikul abur khat mukk wala sheikh bi jageum serign li adbahi ñel way topam neena li señ bi wax ne yaronte bi rek modi eb serignam duté nit yalla yépp nak muy jokonté ñom ngir yalla néna lool day lu deggula té sax señ bi nim jëfëlanté ko wa keur cheikh chidié yi woné nén loolu mu wax lu wër la ci mom ndax da mujj melné lañ di ay domam mom mudé seen bay bu leen di jariñ ci alalam lo xamni ni sax bur musuko jariñ ab dak ab señ musuko jariñ ab donga wa madaha ho tagnako a sheikhu baba sheikh baba bi qasaida ci ay qasida wa qitahin ak ay dog yo xamne majmu abiyatiha mbolom seeni bayit yu haddu def nako lim miatin mi ay temeri temer ena sheikh sidi baba tagna serign bi ci ay qasida ak ay dog yo xamne bo bolé bayit ci nek ñom ñep dana mat ay temeri temer bo gisé sax diwanul bayadin ala bi señe blahat bolé won té bolé ci way naari ganari wayen serigne bi sax melna né way cheikh sidi la ci ñëkki door ci atay ci dess wa min jumlatiha bok na ci mbolé seen xawlu ho waxam jëm né a sheikhu serigne bi ahmadu té moy ahmadu bamba ni'amatun khaywal la awlaha bok jox nako hadhil khalaiq ilay min def kullaha kep seen mawlaha seen borom mawlaha moy fahili awla ene serigne bi dal xewal la go xamne yalla ci bop mo ko xewale mbolem binde fam yile wa qawluhu ak waxam ci batay ne inma shaykhuna ka serigne bi ni amatun xewal la an xama gu xewlena allah yalla bi ha ci mom ayatun te kimtan layit minal ayati kimtani ila ghayrihima jam ci lul ñom ñaar batay neena bok na ci li cheikh sidi wax ci serigne bi انما الشيخ نعمه انعم الله بها ايه من الايات ما واي واي ньо بوك مخنا دا واخني سيرن بي خيوال لا غو خامني يالا موكو خيوالي ميندي في كيمتان لا ايتام تي كيمتان مي ولو لم يقل دون تي وقتون في تي موم الا هذين البيتين دراي لي ياري بيت لكفا كون مودوي شهاده تي سير على جلالتي هذا الشيخ تي ماغو بي لي سيرن wa wilayati ak wilaya li anna sheikh baba ngir naka sheikh sidi baba ala jalalati qadrihi andak maguk dara jam ja la yahlo du tengal min am nañuy bind la yahlo du tiaxan lam gi jitu xeyin gi wala yattajiru te du yahantu bi sheikhri ci way ka shuhara yi ni ki way kat yi wa inma yaqul naka day wax an iznin bayiko ci ndigal taqarruban ngir jageñ lu ilallah jam ci yalla neena bu fekkone cheikh sidi waxul ci seigne touba lumay ñaari bay di nga degg legi rek mu doy seuk seuk ci ne seigne touba ku magga magla wali yu magga magla ndax neena cheikh sidi bu wax lolu de nitu yalla ko xam du waxantu bokku ñi nga xane jekki jekki du waxantu non rek ba ñi bëgg dara tax ñi way dedet dañ wax ngir lañ wax ñu am ci gëreemul yalla jasa yalla na fay allah yalla kullu wa'idin kenn ku ne min huma ci ñom ñaar halu sahibihi walis moromam khairan aw yew wa barakatu mubarakel fi haqqi bihima ci seni seut wa abkhate mu desal dawlatul kulli nguru kenn ku ne ila jannati bi aljana allati ja nga xamne wahida degef nako almuttaquna weragal ni yalla amin neena kenn ku ne ci ñom ñaar muy seigne touba ak cheikh sidia kenn ku ne yalla la yalla fayal sa morom ngeen ji fay yalla yalla barkel ñom ñep seni seut nguru l'islam len yalla taxawalal yalla ko saxal ba aljana wami man bokku na ci nga xamne zarahu siyare nako mom serign bi min ashyaqil bayadin ci serign nari ganari al ustazu ustaz ba bab ibn hamdin te moy bab ibn hamd akhni ma ngi djublu asani yamu ñaarel ma ata husayn bi dikal nako wa zallate mu yanduma ho andak mom wa batate mu fanan xina waxes na sax fi qubbatin ci al qubba wahidatin budi ben na bokku na ci serign nari ganari serign bi siyare ku ñu wax bab ibn hamdi te neena mu ñaaral mi ma tax di wax ene señ bi ñewon na diko siyaré ci yendo ak mom fanan ak mom amna ñu ne sax loolu lepp ñoo bokk nek ci ben nek akhbarani xibaarna ma khalili sama xarit al mulaqab ko diko laqabale bi kaadu ci kaadu amna mo ñuy bind kaadu amna ñuy bind kaadi waye dal laqab la ci naru ganar bi do net li li rek turum deug deug moy al shaykh abdul qadir ibn al amin al kumlayli seigne bi talif mo wax ni sama xarit ki tuddu abdul qadir al kumlayli dañ koy dakantale kaadu wala kaadi xibaarna ma wa kana te nekkon idzaaka ba lolé muridan ab talibé lil ustaazi baba ñal ustaaz baba xibaarna ma ne anal ustaaza naka ustaaz ba akhbarahu xibaarna ko bi annahu ci naka mom makka na yombalal na al shaykh serigne bi azaira bi aji siyare min asir ci secret walam yubayyinta leralutun li ñal ma baahu analu mom lamin dane sama xaritu nar bobu dal neenama oustazam bobé di oustaz baba mo doon serignam sax mom nar bobu yoy jamono mu jeun jeubul ci serign bi waye bu yoy jamono nar bobu mo doon ab serignam yene serignam bobé di baba mu xam di neenako serign bi ma siyaré ci muy ahmadou bambu mi de amna secret mako jox waye neena bam mako waxe taxul mu leral ma nak secret bobu bum doon qultu mané wala khallahu nakhle mom at tariqatu moy yoon wa azadiliyatu wi ko juk zadil li anna sheikh ngir nak serign bi katabu bin la na ñelu ni anna ho nak mom akhadahu jelon nako akhadha nak mo gëna deponté at tariqatu ji wessu legi awalan ci ngeel ben bi washitatin ci ab digale qabla an yaqa ci ñeeku muy tassé al washitatu digale wi al wazma bu gëna mag rasulullahi te mo yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala bi bayyantal leralutun la na ñelu xaman ana ci kan akhadahu lako jele seigne medla min dane xeyna secret bi babu muhammad di waxna joxna ko seigne touba xeyna day yurdu sasili wo rek ndax neena seigne bi neena yoron na yurdu sasili jek muy dem ci geegi ba yoronte bi diko jox jox gu yes fekk na mu yoron ko waye bi seigne bi ne yoron nako taxutun mu waxnu koko joxon mune da yakar ne kon nak bo dewe secret bobu kilifa gogu wax yurdu wo rek la ndax babu mom boba sasili le won ci yoro la nekkon wa sababu ikhbari kadu sababu khibaru kat li ñal ma bi haza ci li muy andi nak man saaltu ho la jon nako bahad an akhza ci gana bu mu jele min sheikhina ci sunu serign bi azadiliyata yawnu zazil tanian ci ab ñaarel ne ko hal ta'lam ndax da nga xam min man ci ana kan akhza la jele a sheikhu serign bi te moy ahmadou bamba azadiliyata yiddu zazil fa qala munima la dedet walakin waye akhbarani khibarna ma al ustaz baba ila akhirih fa ihtamala tajamtulu hindahu fa mom li an al ustaz ngir nak ustaz ba baba kana nekon sadiliyan di zadiliyo wa minhu te ci mom akhastu la jele won awalan ci ngel ben fa ihtamala tajamtulu hindi fa man bi sababi zalika ci sababu lolé mahtamala la jamtalu hindahu fa mom seigne medla min dane li tax nak kat waxma li moy ganna bi mu jelaté wirdu sasil yu ci seigne touba dama ko ni waw ndax xam nga seigne bi fum jekone jele wirdu sasil yu manam seigne bu ko joxone neena mune ma ah xamna ni sama seigne bobu neena mo won dal joxna ahmadou bamba mi ab secret te yakar na ne sama seigne bobé wirdu yi rek lay wax ndax mom sasil li won man mi sax moma joxone sasil yu seigne mot lamine ne man nak lolou mu japp rek mom la japp moy secret bi nar bobé wax na jox nako ahmadou bamba dal moy wirdu zasili wow rek hikayatun li ab netti la zarifatun bi aji khorom am ñukoy tomb am ñukoy def tarifatun tataro bañ ko tomb akhbarani khibarna makkadu kad bi an shaykh ci nak serigne bi ahmadou bamba lamma wasala bam agge yawma siyaratihi ci bisub siyaram ba il ustaz ñel ustaz bi fi nahari yawmin ci beccu bis saifin bi aji mboya fa madaqa tajjar manam tajjaral lo ñel ko al ustaz ustaz bi labanan soow jeeyidan muy aji baax bima in ci am ndox baridin muy aji sedd wa sukkarin ak sukkar kanata nekkon hazali fi zamani tadhiq shaykhi ci jamono yi khatalu serigne bi khala nafsihi ci bakkanam fa khala mu wax lahu ñal ko neko ishrab nanal fa khala mu neko ma kuntu nekkumon ashrabu di nan bisla hadha kamli fa khala mu neko walima ana lutax ayadurruka ndax dalay lor min jihati tibbi ci walu pat am tarak taw am baye nga ko lillahi ngir yalla mu jahidan ngir mu gën aji jihad ak li nafsika ñal sa bakkan rek fa khala ne ne ko naxaw waw taraku to bayina ko lillahi ngir yalla net li fi neena bu xorom la kat mi net li won net li be ci medla mi neena ma bi nga xamé ne Seydou Touba ñew na ci oustasam be diko siyaré ci moy baba da fekk bisu bobu tang jëru te boya serignam bobu dal li wut so mu bax ak ndox mu sedd def ci sukkar ñar ko bu mu bax dal li koy bëgg jox señ bi te fekk na boba señ bi di jihar bakkanam du nango nan lu nexi non ngir yalla ñen señam bobu jox ko señam bobé mo jox señ Touba ndarum so mo mu ne ko bismillah nanal señ bi ne ko man ko daw mu nan lu deme ni mu ne ko lutax dalay wañ ci walu pacc am dang ko bayyi rek ngir jihar sa bakkan ngir yalla señ bi ne ko waw dama ko bayyi rek ngir jihar sa bakkan ngir yalla fa xal mu ne ko ishrab nanal ilan kon serigne bobu ngone ci won moy babam nga xamni ne ko kon nanal ligam ngir yalla tax rek tay mom nanal wala mi yessal ti deñul bi ci mom manam bayiwuko rek hatta sharibu bamu nan manam japp ci bu serigne mujj nan ci sawu momé wa ba'da dhalik gannaaw lolé nak sa Allah lajna ashabul ustazi dongay ustaz bi hamza bi ikrahi walis sa
2: diko jangalu mu sax 1913 ba 2014 muy timé da yakarna jojj def réré la kon señ bi séri jëf yakarna nong nañ ko yalla ñu señ tax ay neeg bi ngeen di jakkar mo nekk ni kon nga xamné fi la señ bi wacc ab liggéey ñi bi Touba fi la tedde won way xassidam gogé tek ko ci dëndum bi tej dundu yi ñu dëg señ mo ñu sa ba mu diggé ñaaxé bi mu diké fi la ko fekk mu tedd mu doon mu tollo won ak nit manam guddi ñaar fukki fan ciou tam xarit waaw bo ne da

0: nga xamna ni gannaaw bi sax amna ko ñu wax yeerlité ban di yaqé jumaa jojé ba ko tuba ba sempéré ci amul lu ko naxari lool sëriñ bi ñëw ba ñëré ba fekk ko fi sëriñ bi dafa and ak mom ba ci jumaa ji mu ne ko yeerli mu ne ko amul ko sama jumaa yi tay ji ñu def ak jakka jojé ci dindi won ci ci ko bobé ci ah mu ne xana bo ci lool mu ko li yow ko sa borom fay kon lool moy teunk bi nga xam dal ci teunk dal li moy jumaa yi jërëm ci nga xam ni sëriñ tuba moko defar ci lool bokkum nga xam dal lepp jërëm sëriñ tuba ko def dal yi kay dem moko rëdd keur ge mo fa da nek ñu ma jé mo fa da ñu gëna bi lu ko seen jax amul rakké da na yeesal ñu ma jiit mo ko def jakkam ak keur ak ñu ma bi ñu yéne da yéne da jakkam
1: sa sa la so ma ma so dégg ci biir wax kon day melni seigne touba manam jaré manam fekkone ni fu dëkk la man kon man na jaré na rek
0: wa bu fekkone amone dëkk
1: amone dëkk
0: nak feneen fu ne dafa jaar am lu fay dox ni meen ko wax won ci ni len gannar ra amé li mbëkk khat khutali ma rum to xamal ci ci dak ci gannar ko xam nga seigne touba ay mbiram yomb na tan damay di wax ay sa ci la takku la xatay jeesi ci la dem ci tubi dak sa ci la am li mbeuk deug kon fi mom bim fi dikate deuk ci li def sa borom yegal ni ngeen sa borom jine ko fi yofu aljana ci gele ci kanamit fele fofa moy fa nga xamni moko redon ñu daan fi julli ni moy tax bele yit bele ak kad mo fa nekkon baye bu mu redde armeria ba nopi ba defar fi ñu mom dafa defon barab ba xani fa la daan julle ni wi seigne touba mo xama fi sama kad yi kuñ fi teural julle la fi sout sama amel ye budé suba aljana yedd bu den ko ñu fa ngay fanaay yakana lool li patay aw fexé la lo xamni wax nañ ni sax gannaaw bu seigne tafsir bu bisir la wacce ab liggey serigne bi mo waxon ni nañ ko yob sama armeli ndere ni ndax way ndere amako ci liman kon seigne tafsir bu bisir mo ma ngay ci bir armeli ak ñeneen ñen bari ci tunkara li mo li xamni mom lañ leen mëna wax ci jëgëm muy dëkk bo xamni dëkk bu bari ay ñeñ la dëkk bu bari kiman la dëkk do fex lay
1: ma amul masla ci sa day melni manam garab gi ngay wax ni di kaddu gi day melne damay gis ñi fay julle idi melne du julle ci jumaa yi wa ma gis fay julle manam luy sabab ci
0: wa xam nga idi ka jek dañu baaxu ko julle jumaa wa ndey bo demone bu toy duñ ko julle bir jumaa ya ci mom dañ ko baaxo di teral barab bopam bo xamni fa lañ koy julle tayit gannaaw fe señ be ko liggey mo ko redon manam du sibal liggey day am ludd day am parqué xani parqué bobu lañ jubul diko ci parqué lo wala yu deme non waye mom fofu lañ koy julle idi wa kon di dal moy sababu ndiarem wa nga xam dal lepp ngi fi wa cheikh rafal ak seigne baysar ndax bo sété ndiarem pench yepp ngi fi penchum seigne touba ngi ni bo demé keur cheikh fekk fa penchum cheikh rafal bo demé ni fekk fa penchum seigne baysar kon ku ne xam na ni ndiarem amna ay waccu ay yéré ci yoon mouride ci yoonul islam kon no ngi len di sante yeen mbokk talib unité yepp seen jëf ci ngeen indi ci daara ci yalla ko seigne touba fay te gërem ko ta ngeen yak ko jëf ci barke seigne touba dal di ngeen fi ëndere bu diwene yalla ngeen man lu ko ëpp yalla na bokku ci jeufi seigne touba di geureum geureumal bopam waaw leer wone rek ne dik ci barke seigne touba.

0: suñu zaka la né day bindu guddi dunela bu jëm yépp né séraw mu def ci pays mu xélaw bu tété mu di law mom ko ci sax ko la gis ko ci sadis wa di ko ci suñu démé do wu gën tok doom yi ëpp né sëriñ séraw yi do ñu sëriñ ñi dara ñu sëriñ béré na wé ci di ma ko né ko xam du néw wax ay andi ci ci ngéré sëriñ bi tok ci ak mu wolu sëriñ mu aw bala ak sëriñ mu tambu ak sëriñ mu tambu ju sam ñu kenn ko neena dik té ëndaay wala mu ko bindu do ak taw asa mam kër ak sëriñ mu sambu ju sam mam kër bi ke ëndaay sëriñ mu aw bala sëñ ma sambu djoutam di keural sëñ mouru ma sam lim toye di wax sëriñ bi di ko jox bindu sëriñ bi di ko xol sëriñ mel ñuy ataay ba ci yag mu dal di xelif kaas ko bi tok jox ñen jox leen gor yi di sëñ mouraw bal bi ko ma kër lay joxu kala fek mu forbe mu xoko ba sëñ bi di ko andu mu ne ko mouru da me da forbe sëñ bi di ko bisim lay taxaw na la melo de gem na ko ndax liko alcorane tuddu waye sa bu tege do tege ci koy def di ko no dawut melo sa bu ci ngi wara tege ci koy def ali ko mouru mu ne ko bakku mu ne ko muñ leen rek sa likey bu noppé da ngay neraw doyo so yalla
1: kon day mel sam la demel sa biir wa ni ma deg sa biir mo ko defal
0: wa
1: day mel da ko julé
0: wa amna ci mag ñu wax ni ñaar yi la ko mo sa julli wala ben waye jëmmé julli mom waxtu yi julli fi la ko andé ci wa fi mo do jakk di ay waxtu yi juroom nak jekk fi ko
1: lan def tay day mel ne mo wax na ne mo le mo dal ji mo fi dal ji de
0: wa mom rek mo fi dal ji bi ma ñoom suñu affaire ko dal ji de ci bari na suñu affaire mbacké ma mi suñu jito moné ko iliman jari
1: da da mena sama deg ñu wax né fi sax sidiak ma sa koy jité benen
2: wa benn yoon wa
1: dañu wax né wax taksan la won na sëñ bi la néwon ci biir xamna amon gan ko sét yoon ba tak bi taksan jité tok ma ngi tok ci waxa bi ma ba ba xamanté ma tok ñu jagg gis ñu sëñ bi dina ci la sëñ ak juk ma di jité dina amna sëñ am sax mel ci ñu xamanté mom sëñ bi rek mom moy dal jité dina dina bi biñ juyé mara am ñeñu ñu jox di dina am ñeñu tok dina bi señ bi ñëw fekk ñu ko wax liñ bi ñëw da am ci bëj liñ am da wara ñëw jinn bo señ ak moko ci defisi
0: da fi jaxal tax da ñu loolu ñu liñ mu fi nekk waxtu yu juroom fi da ko lañ jullé fi dal mo doon jakkam ji nga ko lañ jullé waxtu yu juroom juma ji wax na ni ñaar it la ko mësi julli am ñu ni ben waye jëmmi waxtu yu juroom mu fi da ko lañ
3: jullé ci sa loolu mo sabab da fi juma ji nekk mo doon kër ñaar amu ci lool ndax bobu señal ci biir kërëñ bi la néwa fi fi di jégg kër bi ba seigneur wadi dem ci kër seigneur bi
1: loolu dañu
3: dem bi seigneur cheikh bi tuti la wañi fofu bo xol mbar mom ci mbar ni ci guddu juma ko mo doon ngeen sama tamma di jox wadi seigneur abdou lakaram fofu la seigneur lakaram dañu atti bi kër gi ni defal juma ji la seigneur di randal seigneur afé fé ci kër gi bo seigneur bandu fali dañ mo dëkkal fi ci kërëm bi té la wax sey ñu ko demal defal kër gi ma am mo fofu la amul taxaw waye mom bi kër seigneur dañu
1: ñaan ñaan taxaw seigneur bi di lepp rek
3: daana ko dir bobu lolu bir gi seigneur ne ci geejji ba bu ñëwé bu ñëwé Dakar wacc ci bata bi da la and ak ñu ganna bir tuké mbobu bi ñëw mo ra dara gam bi sa fi na ganna na ci sosé lolu ganna ro da na ci ñaar ci jitu am ko ci ñu zakari wa ma wax la gaay santone dam gën ganna and ak serigne touba te ñëpp ko jambar ci serigne affaire akam mu jire loxom serigne mamar kande du ko tek bo ñaan moy len jitu wa dir bobu nak mom serigne bi def

0: jant la wer ci man lu ci bari fekki wumako nanguma bu wona waxit waye bi ngeen ñewé laaj mu it ñoo señ bar ak señ ibrahim sou wax ma nim demé motax mo nangu ci wax ndax ku fi ma sañé dama lan rek señ bay ngiran nga xam mom xamna mirum señ bi mom lay nangu du fi wax légui li nga xam mom la ci xam señ bi mom dafa dañ aduna sepp cet kuy wax ci mom par nga set digënté ak yalla li ngay wax ci mom bu ko xaliss wala bëgg aduna wala bëgg dara ci mum tax mukk wax ci mom lo xamni ëlëk fuñ ko waxé ndax mondan ci bëpp koy déglu ci sëriñ bi yëmut ak kenn ku yalla bindi ci kaw suuf li ko sëriñ Mbaye Sarr da wax naan ko yalla mom rek la kon nak lima ci xam ak neew ci mag ñi neewon fi ci jawlé sëriñ Bassirou ci la ko xamé ci la ko déggé nenañ fi tay mu wacce liggéey fi la ko sëriñ Modou Moussa jëlé tek ko ci loxol sëriñ Bassirou mo ñam andal ni leen bu mo tuba tim ba ñoo mo tuba fi la tedd ci goomu jani te khatil muna jatt ci dëndam señ Bassirou na ca bop auto ba ko yobul señ Balla ci mbacke rek ci señ Touba mom la señ Touba jëk jox dëkk bi mu yor ko auto ba yit nenañ marque dalay la tuddu chauffeur bay dudu sisé la tuddu ñi nga xam ñoo nekkon ci auto ba yit amna ñett ñoo ci xam ñoo xam ni mag ci mag ñi la ko déggé dé muy bay cheikh kharidje ak nijaay señ Bassirou señ cheikh fatakou nijaay señ Moutla mbacke ak benen nar buñ wax cheikh ahmadou tandi khuyu waaw lolay kuñ wax cheikh touré mam djey ci bokon ci wa keur señ touba ñi ñom sax ñoo leey ji won autom nar ba yali al yatin mi ñu don wax naan bayu riyati auto bayu riyat mo yobbu señ bi touba mom moma ni ñun ñi ñoo dem feug and dem guddi ci nar ba al yatin feuguko luyé auto ba dabi señ bi mom cheikh touré mam djey mom moko net ci lam yu bom ci magi keur gi la bokkon wa liggey bi itam manam bi ngi koy yeesalat manam bay saliwu do moko jëk yor bam ci joggé bay samfal bam ci joggé cheikh djeng bam ci joggé seigne moussa jox ko bashir djeng domi cheikh djeng bam joggé ci domi cheikh djeng ci bashir djeng man mi lako seigne moussa bashir jox ma yor ko bima ko yoré it bima ko yoré it man ma wax seigne moustapha niko bërepp bi seigne bi wacce liggéey day bëggoon na nga mëna ñëw ba gis ko ndax mengut ak ni mel mu wolu seigne muntaka bam ñëw mu niko andal moussa ñan ñu sét bërepp bi bi sété bërepp bi bagal ba seigne muntaka wax ko ni bërepp bi demé lepp bam ag mu bindu lettre jox ko seigne soulay gay mi mu ngir ko seigne abdou latif jenn bam ñewé seigne abdou latif jenn ay fan lañ ca tek mu ñew bu ñewé seigne moussa bolé ma mom won ko barab bi mu wër ko bam daj ci la ko ligéyati yertalati ni
1: ah seigne moussa dafa am touti rek luma bëgg laaj ndax day mel dama dégg nga wax ci biir wax nga né manam auto bayyi riyad xam nga nit ñi dañu wax né auto bayyi riyad moy bon seigne bi touba kon day mel li nga wax auto bi da bokkon ci auto yi demone waye seigne bi dugg ci won
0: dede lo xamna ko de auto seigne balla cioro mbacke rek seigne touba mom la seigne touba jëk jox dekk bi mo auto mako yobbu seigne balla cioro bay ku wax bay samfal yi ñu bari xam nañ ko mom itam lolé nangona ko ci mom mune mo auto ba auto seigne balla cioro la marque ba dalay la tuddu chauffeur ba dudu sisé kina wuñ démé nak la cheikh touré mam djey dem and ak ñaar xuma ñet dem feug ali yatin baye riyat niko dañu bëgg lay ñu auto bi mu lay la auto bi waxul ñuko sax liñ koy def ñu leen ko lay ñu dem dabi señ bi biñ dabi señ bi dem ba señ bi gis señ bi gis leen mu taxaw laaj mu ngi ko nuna mu ngi ko na ngeen fay limier yi ci dox ndank top ci nun
1: kon day mel ne leer na.

0: ndax señ ndax xam damay dégg gaay yu bare bare day wax naan auto bayi riyar mooy yóbboon señ bi nga xamante ni dem nañ sax moo tax ñu ok ba nga xamante ni daanaka dem nañ ba nga xamante ni wax nañ ne auto bi sax nit ñi dañ naa dem di ko siyaare ji di dem kër ga di ko siyaare ji waaw kon bismillah
1: ba tey itam lii ma wax it sax ñi mi wu ma sax ñoo jox ba sëñ bi jox mi ma sëñ mu taxa mi ma ko jox dégg ma di ci wax sax ñi mi wu ma ko ndax day loo xam ni wax loo wuñ ma ko man ku ñëw rek dañ ma naan rek barab bi ku fi ñëw ma ni ko fii la sëñ Bathiep liggéey nga siyaare sukk ci bunt bi naan bu bëggi sax santuñu ma ko ci it bëgguma def luñ ma sant wala luñ ma waxut ginnaaw yàlla yéen ak yéen nii sax moo tax ma wax ndax ku fi wax rek dama naan ningal ba sëñ Mbaye Ngiraane ñëw mu wax fi rek ndax sëñ Mbaye Ngiraane li mu xam ci sëñ bi bari na
2: li ma ciy wax mooy sëñ Moustapha Niane mii doon wax ak yéen ci kër gi la yaroo sëñ Basirou moo ko yar ba muy lu tuuti lañ ko jox sëñ Basirou mësut a jóg fi moom mukk ñooñu mu wax ne ñoo yoroon barab bi nag ñëpp ci kanamam la ci kanam li fi fekk sëñ Basirou lépp ci kanamam la moom moom mi ko yoroon moom nag nit la koo xam ne seere nanu ne ku dëggu la ndax man mii ba may dem ci sëñ Basirou booba fukki at ak nàngam laa am sama ñaar fukk ma tagut ma jox sëñ Basirou sama bopp mu taqale ma ci moom mii ñu war a tolloo tànk mu ne ma boo ñëwatee ci kër gi na nga ñëw ci Moustapha Niane mu indi la ci man boobaak léegi ëpp na juróom fukki at ëpp na mat na juróom benn fukki at sax ndax am na fanweeri at ak juróom mësunoo tàggoo benn yoon ci dëggu laa ko gis ak laa biire nit ñi ak yaatal ñëpp loolu laa seeree ci moom ci kër gi la yaroo it te yaatal na ñëpp.
3: Ginnaaw bu ñu jógee ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi wàccee liggéey ñu gis ci côté bi ñu defar fi benn wërale ab garab nekk ci biir ñu koy wax xay sëñ Ibrahima Sougou nag moom moo ñu fas yéene jàngatal taarixu xay googu nga xam ne moom lañ fi def bërëbu ziar boo xam ne mi ngi ci biir kër sëñ Touba gi fii ci Ndiaare.
4: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokki jullit yi yéen mbokki talib yi di seetaan si fuñ mën a ne ci adduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare nga xam ne fii mooy Ndiaareem di kër gu mag boo xamante ne Baraka pàkk buñ barkeel di pàkk Cheikhul Khadim ni ñu leen ko waxee rek fi la defoon fukki at ak juróom xëy yi ñu leen doon wan sëñ bi ci boppam moo ko jëm bët ci loxo boppam daan fi toog nee na ñem wu àjjana fi la ko njëkkee kee fi ñu ko njëkkee indilee ñemu àjjana wax nañ ne ci mit xëy gi fi la daan toog di wax ak mag ñi am na ku ñu wax sëñ Abdou Samat Sylla fii ci Daara ji ci Kaamil Daara ji la bokkoon ay waajuram sëñ ma jëmb si la mas na leen a woolu ba ñëw ndax néeg bi fi la sëñ bi mujjee fii la mujjee waxtaan ak ñoom xamal leen na leen day yàgg di wu ma fi ndaxte Abdou Samat ñaari Abdou Samat yi maa yoroon seeni waajur bañ dem ba toll ci denc ma dencal leen bañ am ñu toll nii kon yàgg di wu ma fi nga xam ne ba mu jógee foofu lañ wax ne dugg ci néeg bi gisatuñ ko ci la làqoo ci lañ ko jëlee fii ci néeg bi ñu leen wan yóbbu ko ci Touba xëy gi nag sëñ Touba ci boppam fi la daan toog wax nañ ne ku fi dugg ku fi ñaan ca loo fi amul rek kooku kon ci yow la ndax fi la sëñ Touba daan toog bu dégg bëccëg daan waxtaan ak mag ñi nga xam ne moo ko jëmbatal boppam maam daal ku fi teew daal na nga rafet njor taarix bi nag yaatu na sëñ Mbaye Sarr fee ko daan fekk wax nañ ne mas bi mu ko xamalee ne ko ñamu àjjana fi lañ ma ko njëkk indilee sëñ Mbaye Sarr daa dem ca marché ba jënd ay tiis yi wadde ko ko ci jamono jooju yëre sax kenn amu ko waaw ñu ngi leen di xamal daal ne fii mooy bokk xaatunu Baraka di leen siyaar yéen waa Alassar Touba Poyekam di ñaan siyaar bi ngeen am ci ndimbal lu kawee ni ngeen ko bëggee daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax.
3: taalibe yi fi nekk murid yi dañuy faral di daje ay guddi aajuma sànq yaa ngi ma koy expliqué loolu naka lay demee.
4: guddi aajuma yooyu fii ci kër sëñ Touba gi la doon man mii maa ne ci kanam jiitu ko di jàngale xaside yi xaside gu ñu wax al mafatihul al mafatihul bisri wala am ni wala janna sëñ Saliou Mbake moo ñu ci joxoon waxoon nañu nañ koy taxaw aajuma junne dañ fiy jàng lu mën ñetti téeméer mafatul bisri di ci yéene taalibe yi ne ci adduna bépp fuñ mën a ne seen aajo mën a faju adduna alaxira sëñ Saliou nag moo ñu ci joxoon ndigal xam naa ne bëgg naa sax bis bu ngeen ñëwaatee ñëw fekk leen fii moo leen ko liggéey bi nim taxawee bëgg nañ adduna bépp kenn ku ne jàpp ci xam naa ne saa suñ jàngee ba noppi danaan ñaanal waa réew mépp ak waa adduna bi ndax sëñ Touba xaside yi moom xaside yi kon la fi bàyyi ngir ñu ciy liggéeyal yàlla kon lepp luñ ci jang rek ñu ci ñaanal Seigne Salim nga xamanteni mo ñu joxone waxon nañu nañ koy liggéey ñaan ñaan Yalla yok leeram Seigne Salim ndjere me gën aduna ndax waxon na né ndjere mi tax bëgg ko fi la gën aduna fi la jëkë gisé ku teddiki Khadim Mustapha kon ndjere dekk bu tedd la ca néna fi jaamu na fi Yalla ba fep sofu ci né alcorane la taxawé kon ndjere dekk bu tedd la masna ma wax ci mit yott Seigne Salim bobu ma ngi jang alcorane di gëné ko ndaw am ko ñu dakk señ bi ne ko deet ñi bu leen leen dakati señ khalissé yi mi ngeen dan dekk mu magma mu wax na ci lamiñam ne ko señ Touba neena gëné ko juddo ndjere mo gën mag muy jaamu Yalla di jooné duñ nangu señ bi ne ko sikur khali loolu man bam ko señ Salim wax ak señ khalissé yi ma ngi tok kon ndjere dekk la bu buñ wara wormal wax nañ ne ay way am bo ñëwé ndjere boko fi ñaané boko amul ci yow la sax señ Touba lepp fi la ko liggé khassidé yi fi la ko bindé ne ñu dara fi la ko bindé xassida yépp fi la ko bindé bar na ci bok kon ndjere ñun fi ngeen ñew am ngeen ci tawfiq faju aajo rawati ne mbokk yi nga xamanteni ci États-Unis lañ xamanté won ñew fi tay di siaré di wa kër señ Murtala loolu kon melna ne ci señ Murtala da naka liggéey bi ne ci aduna bëpp kon ci señ Touba ci lo xam la ko kiki won baye won loolu limay wax yeen ñi sédantalé fu ngeen mëna ne da ngeen xam limay wax kon yo soxna ci ak ñi nga andal ñu leen di ñaanal tawfiq ak faju aajo assalamu alaykum wa rahmatullah
3: mu melne beurep bi beurepu ziar la comme niko señ Sougu waxe ba taxna fepp la talibé di bayé ko fi ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ngir ñew barkélu su ci trace yi nga xamné señ bu mag bayi nako fi ci ndiarém señ bi nak mom kenn la ci talibé señ Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul rawati na itam señ Murtada Mbacké xamna ñu bari ñi nga xamné ñuy bayyi xel war nañ ko xamé ñi ngi leen nuy señ
5: waalaikum salaam waxtullah yalna yalla doli du xewal bi jay rasulullah man ndar la dekk fa la joge man mo munu soage la tud doomu alaji mbege bu seigne murtada ndax sama bay wax na manima boy jeureum mi ngi ko jox seigne murtada bi seigne murtada di dem gandar kon du tay mayit sama bay mi mo jox seigne mamour bu seigne murtada bi seigne mamour di dem gandar kon yalla degeural nu suñu pass pass te doli xewul cheikh mahmoud murtada sama gundi cheikh ahmed bamba fu mu teud te seigne mamour yalla woyofal yanam bi ba yalla dimbali ko mu agale ko fa ka bayam beggone ak fu kaw ñortam sax ndiarem gi nak ma ñew tay yi sama mam cheikh babu kumba ndjay bi jur maire mu jur sama nday seigne touba ka le jebulu sama mam bayyi leppam dar top seigne touba ndiarem ba bu jox fi kër gi fo la ñëwante ji doon wax set ci dëj bu fama ñu leen di jaalé mu jox ko fi ndigalu it muy joxe ndogu wa daré kamil mu joxat ko fi ndigalu it ni gamu ko ne nay gamu fi suñu mam bobu bi muy genn aduna mu wax ni njabot gi dënd dana dess kenn bu nu ndigul señ Touba bobu mu amon ci mom at mu ne nañ ko di def bu mu fi joggé ba légui at mu ne ndogu daré kamil duñ ko ba gamu gi len ci njabot gi dina ñoo fi di dundal gamu gi lolu mo taxone man ak sama nijaay mohammed mustapha ciun bi nga xamne ni ki cheikh babu kumba jeun dayam ak sama dom bi nga xamne ni ki momit talibi seigne mamour la mu tuddi ko sama bay ñu ñewon don jarsi bere bu seigne touba yi
3: man na yeen ci bitim rew ngeen di yengo fofu naka la fa mouride di dundé seigne touba
5: bitim rew nak lima fa jëk dem seigne murtada la fa jëk antal yalla nuko yalla fayal andana fa ay yoon ci mom biñu jëk genn man ak mom moy mauritani biñu andon dama kay waxa demb rek ni seigne murtada bokk na ci lima gëna yëm ñu jullé timis noat shot joggé fa ci atimu am ñun ñu andon do ba tigent ñu wacc ñu sonu di dem di wuti luñu lek fekk seigne murtada mi ngi ci benn xayma tok di jaamu yalla biñu ñëwaaté mu war ñu dugat ci hôtel ñu dem ba tigmati guddé lañu fagg fa lañu réré di dallu baba ma nga and ak wa ko ben conseil ultaya ma ak mom ñu bokkon xéema bi ñu nek dama tuddé ba guddi ma jog ni damay touri ndox amé sa tele ga dem ci tundu ndax baba ci danaka ci all bi la fofu ma dégg ku jang alcorane ci kaw ma wulbutiku bi muy ñibi bi may dem ci teuri gis muy serigne murtada ma dal di jaxle lool ma dal di dem teud munuma nelo ma dal di jogat mané man ko ñak jom la seigne murtada ak atimu am te doomu seigne touba dafa doy waye ñun ñi nga xamni ñoko vété doy tout ñu yaangi teud di nelaw mom mu tok di jamu yalla ma wagne kwat nak ñu tok ci fofu bima top dina fi la mayit mujjig ma sonu dal ci tedd di nelaw amu ci lu rek bi señ bi ne bismillah ñuy julli fajar kéro limay wax ci ma wak wandari di len señ mutada kéro surtout sajj da la julle rakka bu jekki bi mu jox ak lool julli bitim rew gi nga wax nak fofu la jik ande mo and nak mom gabon and nak mom cote d'ivoire and nak mom amerique and nak mom france and nak mom rom nak mom ci gëna marqué ndax dama nek ni bimay muju rom ñu nek ci aéroport bi dama ko ni señ bi yalla nañu yalla fayal ñu la ndax pays bi nga xamne ni ki moy rom di pewu kéfer yi yalla dimbali le ba nga indi fi def fi juma ñu tudd du fi tudd kalimatu la ilaha illa allah señ mutara sigil nga l'islam fofu mom def naka fa seigne mamour kéré biñu démé and ndax dama santat sama borom bi seigne mourtaz dik pose première que pierreu gabon bi ño andone biñ ki ubi jit mak seigne mamour ñu andando mutaxar fofu motax ma dik ñaanal yalla subhanahu yalla do liko sutura may ki wër ak guddu fan may ki mu meuna taxaw liggéeyu bayam bi ba ben sheytane buñ ci dugg bi jay rasulullah yalla may ko magal ak sago seigne mutala yalla nuko yalla fay li nga wax ci bitim rew nek soxna ci man na ci wax man na yow bu suba ndax dama le bañ tadde ndax bitim rew seigne mutada dafa liggeyel l'islam dafa ta waxtu wu deme dama ñu amerique bu yengu en septembre bobu seigne mutada donc mo fa mënon am ñew di joggé central park di dox ba 125 di waxti te mu ni wax ni mom joxe ndigal buñ fa yekatu la ilaha illa allah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne mutada dafa sigil l'islam ni mutala dafa doxal l'islam lol kulul l'islam rek kep ki julit rek war nga wulbatiku ka sante yalla sante ñaanal suñu mutala yalla do lek xel fu mutati bi jay rasulullah ndax ku sagal l'islam
3: jere ngeen def kon mu nek mbir mu am solo bok ci etape yi nga xamne ni kenn mënul ñew fi ci ndiarem te ñewoo fi ndax danaka mom moy li ci ëpp solo kër gi nak ñu fatali ne wa kër serigne modou moustapha mbake ñom ñokay saytu ak itam wa kër serigne basirou mbake ndax deg ngeen ci biir wax ji fi nga xamne fi la serigne bi wacce liggey serigne moustapha basirou mbake ak itam wa kër mam cheikh issa diene bok nañ ci ñi yeslat liggey bi way itam fele nga xamne mom modou juma yi serigne touba ji nga xamne diir bu mu nek ndiarem fal do def julli juromi wa kër serigne modou moustapha ñom ñoko yoré ci biir tam fi la wa barsaq yi nekkon ak yeneen mbir yu am solo yo xamne ni amna fi ci biir kër gi xam ngeen tam ndiarem waxna la ni dekk alquran la daaray kamil bek juma jek lepp comme nanko touba amé di daaray kamil ni lako ndiarem amé mu melne ñom ñaar dekk yi ay cheikh lañ dekk yi nga xamne bokku nañ ci gënal serigne touba fi ci kaw souf di pak yu nga xamne pak yu sel lañ kon ñu ngi sant bu baax di gëreem ñepp ñi nga xamne japp nañ ci liggéey bi tay fi ci biir kër serigne touba gi ci ndiarem ba mëna yemb ndax xam ngeen ni jëli fi ay image lu xawa jafé la tuti waye tam ñi ngi sant bu baax ñi nga xamne duggal nañ ci seen loxo ba talibé nekk ci bitim rew mën ci tek seen bëtt ñi gëreem baax itam way xarla yi nga xamne ñom lañu andalon tay ji mam Thierno Fay ci cadrage bi di gëreem serigne Soumay bu Mbacké Mar ci montage bi serigne Lamine Touré ci ñiapandal gi di leen wax benen yoon ci yeneen étape ci spécial ndiarem seen web